ni gutyo rero bimeze nizere ko muri tayari cyane nizere ko muhari mumeze neza cyane Apple Football Club ikina na Marine Football Club hanyuma kugura itike na akanyenyeri 6369 akanyenyeri 5 urwego itike ahasanzwe ni igihumbi muri regular ni 3000 VIP ni 5000 VVIP ni 10000 nizere ko nsubije wa mutaramu watubajije iby'amatike kuranderwa Apple Football Club na Marine umusifuzi ni Shimimana Remy Victor niwe uribuze kuyobora umukino hagati ya Apple Football Club n'ikipe ya Marine

urahazirubuti tarura tera ntiruterwa naguciriye imigani rwabugire na rwanyonga umushyekabego n'umugore nyiransibura ariko wari umugani 892 rwabugire intigeza atsindwa mu bitero by'ubunyabungo nagusomeye ibisigo mu byingabwa birata ubutwari bw'ingabo zo hambere ariko ubutwari si ugukunda intambara.